0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mwiwa Rádio Moçambique, Mosto de Mawampula, Kumiraka, Mitekosama, Porongo, 392 metros da média na frequência, Yoli Canela, 765 kilociclo kule segundo, FM 90.0. Onakala 90.3, Wangoshi 89.5, Malema 87.6, Oshokas Mare 88.5 MHz, na internet, Navema Kalonte Mulela. Variari wa www.rm.co.mz. Maloira na jornali ya vosisu na shirika misori kulubale yoma potu ni hiano na muisisa. Nipo hereka ni miteko ya sanulu mwane makuwa mpanto la opakereau lelo va esigunda fera ni hiku nombor la muteko. Mahiku aneta ya muloko ni matana maili mweru la wagoshtu mwako adoj mili eventsesh. Nekela siso po hereka ni masipo mwudu mwepata ni miteko saun sana koso. Bakanile lo kwanyere no voram ni kela yura na vasavasa y hapari na antena nacional. Ni siso na pwere kempa ke no vora, ni minuto miloko mirarum ni kela yura na laka na soku mela sawampula. Masi mpaka va, masi po yao ni kela hupoheraka, mite kosa huu sana koso ni kupala huinyu wanu mupia, mapuro mna kumala nyu aka anyu anyu. Kura ntoba ii, mutana wapajara tu, ohenye keyaka. Mutana ii wapajara. Y compañera, Ramasa, Avarela, que la vale, Pahé, Yanla Yanla, Akena Lena Ven Major Kwamaya, y compañera Kamajo Kwaya, Uta, Wira Kasai, yo womi limil en que la un pañaca, tía o macacaya en que la nave, Wivarlelano, hoy canlom hiya memo matame moyo tene, o no te pago tu murhe carari, ne talento no te panto, watu tusha. Miruse iyo pa hii konyo ae. Na mwe ikelaka uhipere etu. Onlika anu uiponye etu. Wakina anavumuto lava. Anikoma alela hitopo. Walo pwane mpaka. Wenu hekemania yano. Kemeshe wakini. Kipite kumki iwo keke. Mana mutuni iwo kai pulele arupaka. Unu na mocha welamu. Na mwe batonyaka mpani mmemutonyaka mu. Muni rankahani walo ke mpani mumu. He mshere rekeva. Masi munira murele mpani. Nto, moha nai, si sanoruwa, omana niha, oreherere ampanta ole wa munre, ipule ele vinre. Wee, yake lako tike leo nguwa higo, yopanya keni ko. Wee, wongkele vakansi iswai. Akina to, ni mana niha miteko sana koso, akina kuwa malashi, pahi, miteko kasi ntowa, mutu ni mochele, walopwana, mpaka va, kire kuhumichu, walopwana kikwe. Masiwira mbara sote ni musinse, nyu anumun lala, miteko nto hipa chere kairike mi anu nto ii. Masiwulu paletie yoikale osha, no kilati, okilati koniva hetu, muntepi ha wiha sula nyu anumansi nyu, muntepi ha osikene, waha shanamane, maana na onto, anoli pananyenyu, mwakumaka muroka ya halaka nira ii papo ukuma, haruaka papo noru hebaji yaa. Ntomatiwe kama tataru, mrimo lono naripa sa. Haa, tomohano mana niha wikolo pwana. Muluku mkikali here. Mulompeke muluku mkumene vate, kaimu kile antevago paparomosa. Kanike lomuri hosulutu, utoteke, oe, otiwa. Na muo pentani motasheni ike vanire. Muluku mkikali here, murempiro mwamuratele. Ngulilaka itururu. Haa, amusha waka jingani mithala, makala, pahi, ikuni. Munira mulompa kamuluku. Muno mpanya ifereke sakili enti. Onke la wira nkaha ikuni ya nivisi unihime kavi. Sinkwenta. Ah, kairo orera. Ah, kinuma acherera votesh. Ah, kalo orera murima mu. Mhanyi herike wira tu teni roho satse ye. Selika na mamato hoe. Masiva nkaha ya muniwa. Nireva kambakani upushera na. Upushira nai namu na mkanyanyu owe traka. Mapuro ole, mapuro ali ai. Kiromolo rateni. Manu lavu lovile ore kina. Maswanu na ovoluani mulavulaka. Ai nupushira ni. Mota mkanyanyu wikapelaka mapuro ale munivira shiporo. Kampo ya viraka kayon viraka purepure mohana wiwe haweha. Nino nino. Mono wolopana wotia namu na hala mutupaka. Mujer agak muncir lah, mampah hijir ya. No hima tak kalib.
2: Nguria sih apa lah de pole di musake hasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa. Tore la orate ne ni okathula. Masi pole. Wawir la eku mini ormele wanyu. Nguria ni pole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira mo pavele liha uri wanyu. Epole ya nyovukuwa. Mo kala na makacho miho oweta mukinyu. Mukale wanyu ore ni mobo biho. Muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lorishiziku. Onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu ni rilaka mudete wa oromelea.
3: Papa, mama, ninyuo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana muna sheni wakanyaye awo omu tupaka shiporo. Muhielele okati. Mvalane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane. Wera ahinati umutupa shiporo. Ahana uemela. Oweha mipanta somili. Na uweri anela wahirweke kampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira. Nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo. Nakhala. Ovira vatiwawe. Utwela. Weta. Ovanela. Sotene ya siraneke. Otewene wa shiporo. Buiseki ha sotakhala. Muteko okanyahu obaraka otene ahu. Akale amusi hata apatani. Nakala logistikes. Otene ahu. Nirelaka mutatani moma lilea. Mosuwa la wira areta oi kalasana muru ni maya. Atu o hapaliwa, o wulu vala, awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etu ila yota naniha eno nanea, nto wantunea o shinta mukale lola, dirihelaka ikete loya sen tarelana. Mpaka, omuwa weha kamutu oi kalasana muru ni mawe. Muhina muhia owo, wetaka mekawe hata omukuvela ka shiporo. Momona mutu oikala sana muruni mawe. O hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele na mawaweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. 84, 10, 40. Hata 82, 10, 40. Mwa kalihere atu ouluvala. Mutupa shiporo waromelea. Nave wose kihayasara sakampoi. Mwala ne atu aniwuria so wawa. Akuvela nyanyo. Mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha soa wa vanjenesha na anavira mshiporoni. Wise kiha waho sota kala muteko okanle ovariwa na musi apatani ni otenyahu. Nakala logistikes. Otenyahu nirelaka mawani moma lilea.
4: Ukika vovo sta kozinyaruj.
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: que tanto amor.
7: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se mruyem para kanimu.
8: Ele para que mosa ora deliwa, ni ikerilo so tena dorara mkulupale, mukiru romele miyo, ni mulipele pahe mpako njewi heolia.
9: Opiwe ni muretele. Yole olelo, muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
7: Ya, yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutete ni. Miokirene mwana, tani apeye.
6: Pipi, mohano fiya no kati bakhane.
10: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
7: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
10: Ayo mohano. Iyo jasaka sote neki nape ya ni mrerelo so kisive la wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
7: Kinona wira ayo mukulu pale. Kinona wira pipula okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
11: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

nan roke ina me namara ka roko ko pelo nan baba ba pele ko nan baba minane ti hina tu pipa kiloni na morweria na sorro pa wala okuno mareko tra kamara ka kinoho konoa amara ka ahiti bane una mpajero ki ti haminane iya lio ka hiku se ipa ya kuisha maraka ikela ka ti pa kaminane ve silo pa

ni ndroke niki na kusha twale kero banake zero yo nan baba waja na waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kinira ni weta bale babeli ako nan baba mamlo pano rona ni namo ruweria vanta pulawe nsabi na we tiarea kragamanyu baba mrini habaram rimolo namu baba ni hakoki ya sherie nyumara burere keta bulanta bitere ya sheni kirante hakoya ntula tipani ba mikira kamanta ka kinne hereria baba ne miyo kai kina ti mukite mamlapa kina bajere hakwa ka wa sheria nakulu bale wodele ka panye mreri nalo ban kono moyaka ma nori bokuwea abuji yem ko banati tawe hakomi kya kana ne bokura na ka

0: yanera ro mabara boni benya wena e mabara
1: ala mata kera
0: na hola na hola

0: onikela wereneya omaputu mweri wa novembro onro wahu.
1: Nihoshukurulani melu na ikali. Na visisa, popi hendria hukomoni nilaka na hune nansoku melasawa mpula mpanta wala opa cheria. Noromili hakani wira mpanta mkina kuwa nendi okatiwe terezora yeshekuwa. Mpanta wala opa cheria, utukiwe ukumiheriwa ni abudhuli afai, woka liheriwa omakina ni mamu tomari. Pua herini.
2: Soku melasa wa mpula.

0: só comelhaça, vamos pular.
1: Arije Urozu, boa tarde, nenao pentahu ni muniwa. Eshekuwa ye segunda-feira, nihiku na Omar Lamuteko, mahiku aneta ya mloko mwasani matana manli, nihimi ya mweri wa agosto, mwaka wa 2026. Walaka na huna nroho suwela, wira nikuru na santu jitiu, ni nkoma Lamuteko, woka liheria, orepelio wa anama neale, ahirina iwaraka sinasua yeha, wira na ve akalane setula. Habari kine kunroho wirian la, oi kalopuro, wawayene, Wovaraka miteko saya, nikuru nene na urana na asha na ashitiana okweliwa na ashiyeya. Ia nisikina, timea sinroa huiwa wampu herwa nilaka na hunena na soku melasa wampula seshe kuwela, itokihiwe na kumiheriwa ni abuduli ya fai, woka liheriwa omakina ni mamuto mari, mniwira nile wa murari lovo. Na vesisa, puwanro wa hupata kela mitonyoro sa reportaje sa likendia huva. Nipajariha kela ensu ili hawii, nikuru na santu ejitiu, ninivara muteko woka liheria, urepelio wa na mwaneale ahirina iwaraka sinasu wanyeha. Na ahimia setula ni waraki ikinaku. Arija Eurozu.
2: Mwi wanano wa santu ejidiu ama horelaya. Ahimia wii, muteko wore peliwa anamane wireluwa kaoperekeli wa etikiti saya mahala, muhina mwanlaka nitani wa bravu, onroa uraneaka mprovinsi ya Sawampula ni Okabu Delgado, unikaliheria ohona ni amulatu, owahalaka etikiti anamane ohianasa. Namao haweha amwi wanano santu ejidi wa mpula Ameriku Sardinia, winre laka enla nitani wa bravu. Unira ne atoni mukali heri wa e-kampanya mahala, we mihendria we mkulu pale elapo Daniel Chapu. Ameriku Sardinia, usweli hawira wa mpula pahi, aperekeli wa etikiti anamwane anipieri ya ikonto mloko miraruni athanu, wampimo undipeli wa opanywa wa ikonto mloko mitana na mili, mpako makisoroni wa mtroge loyola.
3: Anosa kampanya, sosiosa kampanya, kifuwa lansada po sweslesia u presidenta republika, temuze kipaj mishtash.
2: Muta kwa ahu, nivara wa muke ni e-kampanya etukulendia mkulu pale elapo Daniel Chapu. No kala na makuru ohi ya nasa, atu anlaka bravu ni atu anivara muteko o registro civili. Bimana wanihimi ya kawi tiwa orera, okala wira oburo mwasapahi, wonaneaka miteko sore pediwa, atu o registro civili, ani euhawehaka wawe mereria ni mokalo yola onona nea operekeli wa ebiliete haya atu. Muteko orera ni onaka liheria atu anjene.
3: Eta prosesu muito bom e se kesta ajudara muita pessoas.
2: Na atapule la masu amulipa uniweha weha mui wanano wa santu ejidi wa mpula Ameriku Sardinia asweliha kasa ekampanya ore pedi wa anamane yireliwa koperekeli wa etikiti haya mahala mukina wa mteko mmosa unira na mahala mprovinsi ya wa mpula ni Okabu Delgado mukina wa iprogramu nita ni wa bravu.
1: Habari ntarlana tila ululuana na asha na ashitiana okweliwa na ashiye ya. Nikuru unoura na asha na ashitiana okweliwa na ashiye ya wampula. Tino wiku panyari ama hawa wikalana opuro wawayene wakalia ya oko malaka miteko so wikalihana. Mashanki hoyala arisisa. Okati yola va yale arimpua manikuru nena anroi kanyanyaka nisovara iye sishuntia ya yirelaka wikalihana mwemusi mwaya. Muholili anikurnena no urana na ashana ashitiana okwelio na ashiye ya wampula Amina Sebastian usuwe lihawira yala arimuhina mwenikurnena anileli heria miha soluluwana ni ekumi ya mawani ni mihasikina kusinkoti heria otelio wa anamane mabaironi. Amina Sebastian ohachera ni ulegi heria wira ekala hii nikurnena na avaraka miteko saya wenupa emosa yolihiwa ya.
4: Outras práticas de alfabetização, não temos lugar, temos lugar. Nós estávamos ali dentro, porque lá dentro temos nossas infraestruturas, temos nossas casas.
1: Só para se que na cursa, mas chuteiro, anachulo, canirina opuro, narimpani, okalawi, bani meme, no canamanupahu, mutiana mosa, okuelona yawe, okumelapo ya Italia, ahirwa owehamiteko savarahu. Nave aisibiliwa nikuni kaliheria nwanivele lihendria wa musuruku. Wira niteke enupahu masukala wii na avara muteko wa mkaliheru wa mairu mayao na hiva hiwa musurukula. Winave opuro nitume na ve irma mosa masiva okuiye ai himya wira. Kana kanle ote kiha opuro yowo okala wii wariwa nene masimpaka va ninirwa na aviaka. Kana emenle nini mwavya opuro. Nikanlia huu opaka iprojetu sahu seyo nilelo sihinakukuma seyo sinemiri ha oteka. Ni wi mikadi herio sikina ku sikanlia hu o wa cheria miteko sahu kanemenle ni mvara muteko
4: bizemos nosso projeto ainda não saiu e é para de construção e apoio para aumentar nossas atividades. Não estamos paradas, estamos a trabalhar.
1: Muholeli anikuru na ura na asha na ashitiana okwelio na ashiye ya wampula Amina Sebastian alavulaka mwahawa anikuru nena mwahawa ikana opuro wotu giheya wakanlea ya okwa mala kamiteko saya wapoma ela. Melu na ikali toru yeva ni habari nsueli ha uvuku wa mtana niho waro kumelaka wote liyo kwa anamane okate hao hipiere nre wana kuhusi.
5: Wamvane lorato msambiki arnuwa we ni juwa msahula Chefine hii mawani wana kusi. O suweli hawira wa mteko onero waraneka mahikuweni ala oni kumelele wiwe naniwa variari wa shito kwenye amawani na ale aguvernu vamosa nana mwatani otene wosu kwenye wapihu oni kumelele manamane arupalihiwa ohinungwe.
6: Mwaha wote lihiwa namwane kinona wera wakusi niwa oni vukuwasa. Kokanle thayo opurgo womperi wa kala memporta skola weiwe wiria mawaha weke anamane anteli wa henetu skola hihi wu skola ntoyo wo wakala ruwira omteli hamana we wiwanyea onita ni wu skola wei onala bulana territory na iwa miteko sinrere la para mwana yo wowo ohiteliwa hata namani yao yani wakakina arupala karakhani ntawa nerse wiwana miraboru. Hiyo ni ngona erukudene kini raba mosuwele wemu ni hayo ni tukwi ha.
7: Vale mwanamo na rupalihiwa ni baba yeo ni galampuwa. Mlipo rupalihiwa baba yeo.
6: Enkale kotropo. Enkale kotropa hii. Wiru mugiri haba mwanaka. Vame ruku na hira hashipapa yao na wamperia yeti wawera. Mashipapa, mashimama, anamwane ala mhatelihika. Yemwe atava ya rupalihiwa. Enkale wawe laveli ha. Warwa no hospitali ya panyiwa iwe ni mamfirimeru. Wankale kotrobota. Wankale kashiti kumunu chukweli ha.
5: Masuya la amopi hon. Woduluwa na ni oteli hiwa ashinamani ahinungwe. O lipi herato Leonardo Abebu. Mahole la o shakaratariya. O lokalatati wana kusi. O posto administrativu ya wana kalipwi.
8: Wana kusi no iyo kanati wiwa. Mahawa wera na wakana informasa wiyo. Na agiria retambe. Maadivista. Malitere komunitariu, wira mahana wahawahaka, wira hitiliwa na mwane ajikinini. Zuyo mteko ni mwara hum, mobilizatore yao, naruma hum, anamuteteni ni malitere yao, wira no otilia na mwane, nina anawaka ni mpili. Mpaka someke, akana pelewini desimu sekundo, au akana vinti anu, tonatiliwa. Nto mteko ni mwara hum ni waraka. Toka hali nombero unto ni mkonto la rahu yao, kanati wiwa. Oshkola na mwane no, aniroa, ni shkola iye pahini na wakana aserka de seji shkola. Okumasi nsumu ya primera mpaka sejita kalasi. Mashiva sedi wa lokalitati wava na wakana tambe alo niri ensinu baziko apartiri de sejita kalasi ate nona kalasi. Na wakana wa sedi wava.
5: Masu a Leonardo Bibu, mahodila o shakaratariya o lokalitati ya wana kusi. Oposto administrativo wana kalipwi o distritu wa mkogo wa provinsie la wampula ni muteko onivari wa mawani wilaka omamali hongoduru wana ni oteli hiwa shinamane ahinungwe.
1: Janeti Hortensio, tole mpe hapari ntarla na insuwe lihoshanka wa arsebishpu awampula mahawa oliwani opahiwaka iye singhuri amurute pi wampanta wa mavano wampula.
2: Arsebishpu awampula do inasi usauri. Oni wumperele ana mawani otene wireleka mpantra miteko soma la maliha olimwa ni oliwa mamusaruno otumihiwa mirelo soha pala. Don Inasi Usauri alavula edumingu yokiseria meisa apregrinasao o santuari wa Santa Maria mama we mopoli wa mkota. Wamone lo amahole la ola mirelo seia soha pala sini wala maliha orala wa mwavano.
9: E a pobreza humana que leva os nossos adolescentes a consumir maca. Maca, estão a rir, devíamos chorar. Eu agora vou falar isso, devem todos a chorar, porque é grave. É uma sociedade que se está a destruir.
2: Você que não tem riha, amava no olhar com a maca. Mano teia, ouvia com um lá. Bakin la ula ka tu te ne ake la omun la ka. Mana etu yotana niha. Atu anhono nea. Anyama ka we anakalano ikuru. So were ovara iye. Anovele laya ovara. Omwete la muluku. Onihimia okalamutu sana.
9: Onde se encontra primeiro Cristo. Como primícias. E depois os que pertencem a Cristo. Como vimos na segunda leitura de hoje.
2: Tu kamusa kamusa audeniwe ni Radio Mozambique. Ahimia we were lampanta mtukumano ola. Okaliheria, olipiheria, ovekela. Omala maliha, sota kala, sohiena hiena. Inaka jamiha, anamawane. Ntoko mirelo, soha pala. Miaha, saatakali, ikulutu, sohiena hiena. Mulapo maho.
10: Leonora Teixeira, esta peregrinação para nós como cristãos é muito relevante, porque aqui viemos agradecer.
2: Kinitaliwa Leonora Teixeira. Wira lampanta mtukumano ola hiyo ni rimakiristau etu yulu pale. Wonaka na arwenle oshukurela sootene nivekela huu. Ni mama we Yesu oniwelele olelo na aruye oshukurela. Kinitaliwa Simon Brito. Okatiworelela muluku onivanyawe. Sinjene sinikumelela. Ntoko ikoto, ngenra kamiha. Kinekela uhimia ekoto yoka Abdelgado. Enihosha miaka sinjene.
11: Sirva de uma oportunidade de podermos pedir a Deus para que isto tudo possa acabar.
2: Masu atu, ya kalende mutukumano wa santuari wa Santa Maria, mama we Mopoli wa mkota, wa tukumanye, amuamini ikonto ikonto sene.
1: Nilelo Janet Hortense Yola, tole mpe habari la ensueli hawi mutenkeso wa akai ni Mosambiki, untukhere projetu, unirelawe orali hami ruwerio sasoli anisikina.
2: Mutenkeso wa agai Mosambiki, onrua ovaraka muteko musuruku imiyawu, imia itanu ni miloko itanapili samitikale. Variari wa projetu oraliha banta wa mruwero wa jelu ni wayoya. Miruku inireliwa okomalihiwa mirero sayoya ni ovukuleliwa ohono neyaka eyoya yela no malawuru liwa. Musuruku ola unirela mpanta projetu okomaliha mpanta wayoya mono wota wela pwahu ni onihela mpua e provincia yo Zambezia. Mahole la mtenkeso agai Mosambiki Abel Dabula o himawe wopachiriwaru miteko seiya mwaka wa 2022 mpaka umuta ola akaliheriwa alimi alipa anvara miteko somi seria manako sianti akani akani na tuyale ocha wa ekoto ya takali projeto ola onikaliheria variari wa miteko ni makalelo musi Abel Dabula onikupaliwe wakomali hiwa majenyo mono wota wela pwahu na mkuluru ne provincia Zambezia. Onoka liheria ndoromelo na yoya, norala wana mawane.
12: É papel da GAIN, é melhoria dos sistemas alimentares, criar condições para que haja alimentos mais seguros e nutritivos, mas, acima de tudo, criar cadeias de valores que fecham, desde a captura ou produção.
2: Nirela wavereria ikalelo, soto kihamirelo sayoya, so kitimaniha erutu, banjene. Otoki hamiteko ekumelo womi serani mpaka majelu haya. Iya miteko inikoma aleluwa iprovincia samono wota wela pwahu. Ukabdelgadu wa mpula oniasa mpaka Uzambezia. Ona helampu wa atu ya ale ocha wa ekoto. Akanlia ya upanyuwa kama poro ya ale murayamo. Wa mtonyero wa mpuhiru wakati. Noro wa mpaka wa ngoshi murayamo atu ya ala. Miruku wa pacheria anakoso. Akanle owa kaliheriaka atwene ala.
12: A ideia sempre vai ser fomentar algum tipo de negócio, algum tipo de atividade econômica que gera rendimento para esses indivíduos.
2: Maholela amlapo mahu amutenkeso agai in Mosambiki Abel Dabula. Nimiteko soko maliha sayoya mono wota wela pahu ni Ozambezia.
1: Nihoshi kurlani Janet Hortensiu. Onro maliheria mitonyero ya sa reportaje mpatanihu melu na ikali. Ni habari lensue lihawii. Nikurna alipa mpira wa asha na ashitiana Union Sportiva nchomeliwe nsina na nanama ni mpoheria ni reheria ka wopavela okalela mishin jano sinrawira nea opoma wa maputu.
5: Nikurna mpira na asha na ashitiana asosiasaun Union Sportiva nanama niri epome la wampula ni phanyane ya mpanta o mahere wituki heria yupwe lokalam kuthana mulu pale amlapon mahumu ampira asha na hitiena onikera wera neya mweri wa November onrwa hu opoma ikulu pale amlapon mahumu o mapoto Juan Bashiri mahole la anikuru yena Union Sportiva na nama o suweli hawira muteko wa 10 oluluwa na ni olipihiwa na matika o variwa ni omoto la va o hanle olipihera ukomali hiwa na matika yala vakanlia otho nyihira vander laya e provincia ya Wampula.
13: E grupu ila ni kriandri en 2015, praticamente pia 15 di 2 di fevereiro. No objetivo o mundo iria pula huyola o mugeli oholo bano e akela ya 2026 e pavela uira ni muroi hepola oholo ni hanskreveri e vi 54 membro na FIFA Coneti incluindo o as proprias jogadoras dia 6 de novembro para dia 15 ni nroa o viajare ni roa ka oroa o wana ni provincia kamoza ni mona ka onroa o kelaka obenseri ma divabo entao ni mpanya ne aho olelo va ni pakaka i terreno wira ni lipi herie ni venyaka ni roaka e programa huyela ya shogu
5: ukala wira mko hako ni kwa Juan Bashiri mahole la association union sportiva na nama e pomela wa mpula onikela okala la mkutano mulu pale amlapo muhumu otonyira ka e provincia wa mpula mpanda wa shiti na o hime wira onikela mahiku ono pachere omana mikora we wa jeri igurusir naye vakhalyawe o khomali ha weta sana mukwa ha yola onikele wa kusha ashitiena orowaka maputu
13: hiyo nini pavela omana mikora kamosa porque mesmo muntu khala ka wira orimu itogi ha ukhanle witogi ha omalela nini pavela mukhali hero nini pavela umkumbana komunikado kumakara komunikado no bagera omesherza mukora wira pelmerje ninka umano ale anroa ononela ekharari anivahe ena yembe wira mikuri hekeletaka porque nroa kushana mu
5: Masu a Juan Bashir, mahole la amiwana no, asosiasan Union Sportiva nanama, epome la wampula, ni mupuwele woro okadili wa mkutana mulu pali ampira mlapone mohumu, onikela wera neya o maputu, mweri wa November onro wahu.
1: Ni habari yela puwa malihendra humithonyoro sa reportaje, sa prema nyahu kumirani eshekuwela olelo segunda fera. Mahikuwa neta muloko masani matani na manli mweri wa agostu mwaka wa 2026. Nlaka nikinaku, wakati huo hiyu ni himi wa mkuma nilo wa ihabari. Nlaka nantuki hiyo ni kumiheri wa ni Abduli Afai, woka liheri wa umakinani ni Mahmud Omari. Kwa herini.
0: Soku melasa wampula.
2: Horas de 19 minutos, no maloria na Sokumela sa Guampula, Mukwahaya, Wanenli, Shekwaya, e segunda-feira, Nenropo Heracam Rádio Unimo, e Mitakosahuia, Santravana, e Makua, sa Pantro la Wanenli, Nihukuna, no Marla Muteco Sintoko, Wahimiaka, Maspoa Rovricana Molumahu, Patani, ne Sowatas, Tokin Hanwokum Herana, no Pentahu, Muniwa, Muniria, Namapuro, Okia, Nasa. Nganeani mukumala ka sa miteko sayo skale savate murampani sa merka do pahia layanla iyo nimpente lokala ni huku not pisha orera
14: bana wasmate
2: nina paraka

Amara ka jogo jowa jama no ha jawani ai owe ohan jawani Amara ka mawiri ana bale jogo yo phe ya e yege Amara ka jogo jowa jama no ha jawani ai owe ohan jawani Na Musa mawiri ana bale jogo yo phe ya e yege Kirale matani thogo jawa jama no ha jawani owe ohan jawani Kirale mawiri ana bale jogo yo phe ya e yege Kirale piti thogo jawa jama no ha jawani ai owe ohan jawani Yo wapiti mawiri ana bale jogo yo phe ya wo e yege Komuntabo Amara ka thogo jawa jama no thogo jawa jama no ha jawani Amara ka mawiri ana bale Ekonele na malai Amara ka thogo jawa jama na thogo jawa jama no ha jawani Amili kare wawiri ana bale